kojo aye oni te won mo le ugo won oni baje yin melo le nsa mi anu o soro lori mo lai pe la pari ninu soru Matthew abo ori ogun logun awon eyan bi olorun se sise iyanu re inu isoru ewo si agbara to kojo ogbon eyan gbogbo en to sami agbara olorun o ya ko da wole yin ori ofe olorun o ya ko da wole yin anu olorun o ya ko da wole yin ogo yin oni wole ogun ama yin oni wole yan lowo dide fun yin bẹ lo ma ri bẹ lo ma ri o mo gbadura gbogbo bi e ba nawo si owo yin o te o gbogbo bi e ba na se si ese yin o to won ni pa o bẹ lo ma ri o se be gbogbo eyin soldier of Christ patapata odo Monday o ni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christ gege bi oluwa ati gbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju.

0: Matthew.
1: Baba mi o.
0: Bi Olorun o ba ran niyan se niyan. Aye eniyan wa loju kan. So ranti ojo ta wa ni Ikorodu.
1: Yes sir.
0: Anilo owo kekere kan ta fe fi pari Satan se ni church.
1: Yes sir.
0: Oje ojo counseling. Mo wa duro. Mo se counseling. Eni kini, eni keji, eni keta. Mo se counseling fun bi ogorun eniyan ni odidi ojo kan. Mi o re yu enikan ko so pe daddy e gba owo owo mi ni lari. Abi be ko ni. Because in no counseling awon eyan ma nsa na woli sugbon lojo yen ko si enikan mo wa gboju soke mo ni oluwa mo ti pari ise oni o mo nlo le o are ni ti o ran wa lowo o fun setan si lowo bi mo se dide ade bi idi moto ni waju uta omo kekere kan bo o gbe bag seyin bag ilewe o njo gibo o njo gibo o njo gibo omo kekere ko ti iwo omo 20 years bo se nbo o dodo mi o duro o ni mo fe ri yin sa mo ni kilo fe o ni excuse sa mo kan fe ke gbadura fun mi ke so tele si mi eh food

0: ta ma gba owo eru olorun ba mi lati ojo yen Matthew sa torokunrin yen daaro yi a ri o titi daaro yi ase angeli wa o le parada ko wa be niyan wo eyin ni mo n ba wi o loruko Jesu eni ta fe ran ti aye ri o fi dide o ya e pade ara yi gbogbo eyin omo olorun pata ni aaro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ne baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin amu oyin o ti e mo pa angeli si wa amu eyin o mo pa ma ran yan si yan wo nkan mama yi o da ko le mo o ya nawo si radio nawo si radio ko ba gbagbo nawo si radio ki yo se yi to koja mo so tele ipe ayo eniyan ayo oluran lowo ayan mo o ya won ma pe o bayi eni ta ran si o to ti gbagbe mo gbadura loruko Jesu o ma siwe ranti ko Matthew ki gbogbo aye o ma ba se gbe awon Jesu saye e n ba gba Jesu gege bi oluwa atolugbala to ko ese sile to ronu poda iru eni yen yo niye ti o ni pekun eni ti o ba gba Jesu yo se gbe abi be ko aran si o gege be laran mi si o loni lati sure gbogbo en to nsami mo gbadura oluran lowo ayan mo won ma pade re ba mo wa nso bo ni kokan wi pe amo meteri amun kan to le sele kan to ran yan si o number 4 ni mo de mo ni olorun le ran yan si o ti olorun to ba fe ran o lowo fun ara re Luke chapter 1 lati verse 1 to 10 e ma gbo o ni okunrin kan nbe oruko re nje se karaya olododo ni o de je eyan gidi o ni sugba ko bimo atohun ati yawo re o ni sugba nigba to dojo kan ara angeli kan latodo olorun lo ba se karaya ibi o tin se service fun olorun iwo se karaya o ya loni o iyawo ori o loyun yo bimo se karaya ni bo le le sele sele mo ti darugbo Matthew iyanu o ma rugbo o ma meke o ma wole re laaro se karaya ni mo ti darugbo angeli yen so yi pe e lo wa nbere bere oda na o ni le soro titi to fi bimo kini reason ti a fi yalo de Matthew number 1 o doubt your olorun o ni level to ma de to ni doubt olorun number 2 fi yalo de oni pe ase nbe lenu se karaya to ba de ile re a kan so fun yawo re ni pe mama ti era angeli kan o yo si mi ina bi mo ti se na lo ba lo ma bi mo mo kan so fun ni pe omo ko omo ni Matthew o poyun nje niyan mo wa ya se karaya lo di titi ojo ti yawo re kunle ti yawo re fe bi mo o de bi Johanu oni tebo mi omo un la mi o de laka mama bo yo ro ko ti tan oluwa ni so fun a ma re niyan si o ama re niyan si eyan re ni sir ama ran si o Matthew ele karun ti olorun ba fe gbe o soke first king chapter 17 verse 7 to 16 tolorun ti kara re to ba fe gbe o soke o le ran yan si o ma gbo first king 17 verse 7 to 16 leyin ojo won o do gbe
1: nitori
0: ko si ojo
1: gojo enjo ile na
0: oro oluwa wa to elijah wa gbe dide lo si sarifati
1: en yo
0: lo ma gbe be
1: eh
0: mo ti pase fun sugba iwo lo ba mo ran o sobin Matthew o nje to bin yen ma je last o le elijah lo wa so di o nje akoko eni ta ran si o ni mi si o eni ta ran si o ni mi si o ojo kan mo ngbadu amu oluwa o se o fun ise iyanu re ni lu ibadan bawon nkan to ti se lori oke no mo wo ni apatere fa nkan to ti se oluwa ni kini only 5% I want Timona Sio, one two, five Timona or C, Timona Sio, Timona, one answer, Loban, two or 5% only Loman Sisemi, Massimbo, and the Kanshami. I bet I will do a door, I bet I get Lana. But your door Monday, Matthew, Lori, okay, no more on the canceling day. Abi, then what your door, I want to see your own soldier of Christ. Then what I want to see your own, we are saying, but what?

ti la fe opolopo lori emi lo nbo ati korodu garage e wo maru wa tabi micro to lo si eru elegbe e so kale ni gbaja bus stop e so da su ni geji titi e mi o kada case of we be church baba adwa 847 lela agbe yin debe e tun le gbe telephone number 08066481455 orojo friday

o da ku dede woye gbogbo eyin ara le o e kabo sori eto yin eto wa onje ile wa gege bi e ti mo bi a ti ma nse lori eto yi lojo mejo mejo ni a ma mu awon alejo lorisirisi ti won ma wa ko wa bi a ti nse awon onje ile lorisirisi bi obe ikele ni orisirisi onje ile wa sa to fi ma awon koko agbado gbogbo e ikuru agbado ikuru elewa gba won kan won yin a ma kora wa lori eto to fi mo awon be to je pe o nse ara lori lorisirisi loni atuti ni oro nipa ounje le ita fe jiro le lori ti mo si ti ni alejo ti won tun ba wa se alaye e kini a fe se loni lori eto ounje ile wa o na ni asaro e ma pe ru asaro wo la fe se asaro elepo ni o asaro ti won fi fun se ni o bo ba si je pe asaro porisirisi na alejo wa ma salaye fun wa to ba po lele imi ti won ti je ti kin se pe isuna tun fi nse to tun ni mi won tun salaye fun wa idi ni ta fi ma gba won alejo wa ki won wa fi ogbon kun ogbon wa ki won wa fi imo kun imo wa e ka bo sori akoto eto onje le wa lekan si ki ma kiyin loruko olotu eto yi Mujisola Oladele ati ni oruko emi omo yin ololufe yin ayo yin ore yin aburo yin blessing aroke e ma gbagbe wipe ikoni glow la waye glow 99.1 fm ijapo estate akure nbe gogo lati ngun safefe lojumo toni to ba je gba koko yin na ni glow ohun na ni eja si eto aladun eto to nko ni logbon eto to je ki awon obirin ma se orisirisi onje adun senu oko won ohun na ni toye eyin obirin e tun mu iwe yin e mu biro yin loni o ki ajo ma kora wa elomi asile ni asaro bi ta ti gbe kana ni ka ti da epo si abi kini kan ke wa tun ni kilo ti babara nu e ti won fe se e saje ka fi ara balẹ ki agbo bi won se nse asaro fun ti toni o da bayi ko to di pe mama gbe alejo mi wole e jadoke lona ka fe se rajo die

0: ni won reti eleya nibo le fitoluwa si aye e ma re dapin e ma jaru enikankan pin
1: e gba pe sise ni toluwa oba
0: a ro pin ni to me eniyan e gba pe sise ni toluwa oba
2: eyi ti da mi loju igiki dan loko to para ile
0: o para
2: kiji ko pe rona eyan legbe
0: o wole agodo pelu pelu agbara le ni mo wo pelu prince adekunle prince adekunle ni prince mi to da
2: ko pe rona eyan legbe mi o wele ni kon jele
0: alake ba mi ki awon eyan kan mo pe a ma ti dori radio loni abi bawo
3: gbogbo arale akiyin o gbogbo olufe eto akiyin kaabo si ori eto ni oni alake akewi loruko temi mo lero wi pe weekend wa yi a se daada o lagbara olohun weekend ayo la ma se
0: ni agbara olohun weekend ayo la o ma se weekend ayo la o ma se

0: moto ba gba yan moto na la ma fi gbe do hospital pakiti mora ba wa soro labe aso ka jo so asoye
1: se baba se awon to ba awon to wa tin gbohun yin bayi won ti mo pe ah baba ta won ma gbohun e lohun yen ni e mo ko be ka awon eyan kan gbohun yin nitori ise te fi le wa lo ni ni agbara lohun e ni dagba ya o
2: sile awa
1: bi a se gbo e je ki apakiti mara ka jo pelu awa yi ba wa se nse nti wa re e pe wa leyin eto mo nwo kan awon kan wa to je pe companionship no
3: wa
1: won awa yi daruko
3: eni
1: boya eti veya agbe ni eti sise boya de ti retire e nwe ni te ojo gbe obini kan te wa o ni ohun oko ohun ti ku but ohun ni le to ngbe ohun kan wa okunrin ta awon ajo ma rin ni to ma je pe ohun ni ta ko do gege bi eni ti awon ajo ma peru nitori na mo fi olohun ba be yin gbugbe yin tin gbo mi
2: e ti wa
1: gege bi e ti gbo ga to fi se ile mi lo bon se so eri pe ile ise wa glo mi bayi ile ise o gbo won gbianju baba wa Ezekiel Akande ki olohun ba ko lora mi won won sise takun takun won sise takun takun ni agbara olohun awo baba yi oni baje
3: amen
1: lagbara olohun ati sire ise
3: won amen
1: awon lo fun alanfani ki gbogbo awon ara ilu kan le je anfani iru ito tan se yi a si dupe oga mi lori eto yi opolopo awon eyan lo ti je anfani wa a ti ni odun yin ati re ni ti a se marriage fun nipase eto yi eri pe e fi le wa lo awa na de n se bo se e ka se abi be ko baba
0: be ni
1: e se un dupe
2: eni ko lo un o ba mi se rere awon ma won bo ko lo un o fe ti wa o
1: nitori na gbugbo eyin te ba le ba wa se e doju e ba wa se e ba wa dowo papo e ba wa dowo papo ni agbara olohun ise ile ise glow o ti ko si bi ti owo je ni wo de

0: baba ilu yen ki lo so tori eyin ma ngbolu daada lo yen ki lo so
1: oni ki je yan ki je ran je resi
0: afena opolo nitori baba mi to wa yen baba mi wa e da barista kan tabi ayin lo mo wura kan ken kon so pe ngba ta won daku re ta won de le ise radio kan ton pe nglo wi pe awon gbo oni egbo ikede pataki yo gbogbo eniyan lape sajodun ikore agba ti ijo ccc city of joy modern cathedral to wa ni ilado elemo ado akure road beside ilado odudu primary school ikore yo bere ni ago mewa ojo sunday osu keson ta wa yi akori todun yi ni shout of joy ariwo ayo e ma salai wa o fun ibere e pe wa si 070 62 41 75 76 lekan si 070 62 41 72 76 awon igbimo ikore ti ijo ccc city of joy model cathedral to wa ni ilado awon lo ni ka kede fun gbogbo yin

0: ati soro kan lori eto yi ani lori eto yi a mo bi won se nse ani mo so ma fe ni odo ti yin ni ilu Ibadan ti oko ba ku se o leto ki iyawo e ko mu aso ko lohun ta abi
1: beni
0: ko lohun ta bi pe ki awon egbe ohun kan ba ohun soko oko awa ti so